Angithi awunamali, ayosisi nalivati, ayokuzu hlale phansi, kule ngathi uyasi, ayonke indaba zamalayina.